Macho ufri mekru neba ufri buohu ufri francho ena eba ufri kononom ebikura amewutie mikura ufri techimai ena eba faka ebe kumase bebi ya wonsu ubesie no bebi ya ubesie no eya suame runabout udu suame runabout no so na usia pisa so peka ebe ebua kwa ka eba ebua kwa na ufro ka ne bia ka che driver se driver misi kumase kwada so SD Hospital Junction. Into obi a woka nam so am run about nso bi ayesi. Usia wo so peka e ba bu akwa. Ufuru bi akache driver se driver. Si mi kwada so SD Hospital Junction. Be bi a traffic light na wono. Uduru ho ayesi mi car ne bi siu. Pacho usi free car ni musi ya pe. Enya hwe won sanifa. Ododo se kuta kwan bi sane ba won sanifa so. Sane kuta kwan no. Se wu sane aba emisa wo bi a. Udi sane abeduru baabi akota na pem no baabi akota na pem no wona eye bugwa bugwa no koni pa ba akonchen ne bisa ne se wo sere no wonkyere ofie no aye ya asore ewo mu no baabi ogye aman wona ya bomide kyere no na wotimi akyere ofie ni tu koni pa ba akono wa hu akodi pa mienu nipa mienu ehu akodi pa miensa anye bia nipa nan ba akobi tima kyere wo me wo kwada so SD hospital ne me wona chi eh ona mewo na me pacho tie ni ye pa me ho ye fie ti suo to awia bo bra bunya ba bi atena na me ye adwuma fiti anopa no nsia me ye adwuma amana bo anwumre no nsia ansa na me bu mekete masa ako eda ye me mene damini kumase kosi adamini kumase dwa damini kumase oba wo metome ne mo na fie adade me wo ho wo bi bisa se pani yade enko ana wo hweda bi me ye difo ametena se ye adwuma ankasa etu wodi ya ne sabe wodi abeso dai no obi ne wada uyo ba wo ye bema edi unya ache akofo ha wo bebere dia bra meka dia bom dia yesem na dia ma kokodware obo adia da woro ma

enyonya minim sa wotu nyum ne bi ofi ho wodie to bi sa to be ma ayeye ni wanim kan no pe wadie bia woye bia ma sorry ni wanim kan mo ayurade ayeye ene ne sorry ni wanim kan wodie to bi sa wodie wonim to kra fa wanofo fam sa

0: Ghana de Shemaima ene eye efiada yatena se abono ziebra so se anopai adom ene ejira anopa woso kasea yaboaboa no afri en kasea boda mu na ye de ba be di montoa e de afri jira 104.5 eno achiri so anopa woti enka ewa adom 106.3 Ghana mantem ni nyina no eye edunsia kasa vidie be se wo ha ene adwuri ni achiri ne nsemi ejia trapete Ghana ha mantem nyina ene amonone ne nyina mu na nsa woni abono po e de ato adom online.com adomonline.com na empenisi akwa so sem denti na wo tuna so tunsu ani a na ka nuka we fakwa no pain sem ede be so mo no de ebe dima kwotre bia ne se
1: Ghana ma panyini abede chire wabo eya anako piamu ewo eya random mine mu na okwa oni Ghana de she won ma kwotwe chenkomo ana wa chiro mo na motu omutu ebetimi abua ma Ghana ban so ani aba omo so na ehon sem ye de nam na abisu afo wa zavu fro enzu emu ono orua aye anyagba na me no kaze bi pa manyeku ni mu chese nani abre papa wo chira mu se aye first vice chairman ne de ne saka obetim di abo ma mpp amanyeku na ya kọ no e wo Ghana ha no mo emu nsam eno so eda aye apono eso na wo ensamfu fro enzu emu ono sampan force ba bibia ne bia ya obi etim sia ne dofra ne kro mu la se bedwam sisi a love love ye kwọ so wo se anyasem ketwa na aye orua mahama yarga aba beto dwa se sane jojo mu jopa so so ye mla se bedwa ni na no Ghana fo bi ni mo atro madwene
2: omo nga sa ama mo no ko mu mu ni yeda na mo ma sa ko ye ni pa mi mo ma wale ene e mo wu Ghana fo mu nyane
1: jo eno susu a ti no sa fufuro emu o ene na ukwa be fo ntinta no so akro no ba chese wa chese ko so ho dem no enya sem keto ogofo e didi won ko fo boto mpa wa bro mo sa no mo nan enka na opanyini bi e ba no eya bambo sem wa kwadiri wo mu watu Ghana fo ade sie nyina e fo na ye do ba kwa bo sem twe eya mensi no ensu emu abaka cho no mo e kire mu se ene abi jajan se kopem eya kontenase kwantempo no enche ye de ade atum no e be ka so
0: are jima ma ensem we ni afufuro pi na na pe yesi ne koso se jesu ade ba be so mo na ye mfa sida e ma nwuma ku ego yo super sp se menka jawo se edo ne fango asa odu gu hye ma e ma wo hye no etimi kwa akire pa e ma ka ne su ye de utimi twika no firi ntimi so pa yi goi fuel station bi a woni bi a gbawura ho na e ka chọ mo se wo pe goi super sp bi de gu hye no mo eco bank se men kan chọ so pa yi wo mo e de pan african banks e basically se mo to tuya nko ade a wo mo adane aso bo aso do ho bo mo se bi kotokoro nka so da wo sika se mo te fa bo eco bank no mo ni sika se mo edwa na thanks to you computer ken se men kan chọ se yade bia aye odi padua ne so kwa kono no pay bowura mu o matena ye ho na omomfa abefu computer yi enhwe oni paduam na ne yade no wo monte ne te emfa emam DBS industry se se ye bowda da ma nko ade a ye teso ha mu pen edu ade amasa de baye a wo hu ebetimi aha bo Franco Trading Enterprise se wo fon na enye no na se bia TV na esi wo dem no na fon ho pemprade bia no anopai bowura mu na tena ye bia wonma na se twe Franco app ne bi eto fon so na no mu fi gadi ase se anyuma koi ada o manti na no pay amansa nyina chia me kwadwobe emrekomene
1: adwempa hine kofi mensa adwene papa na papa ni wadim kan
0: yatena se ade adom ene enhyira na papa so kase ba besom ye kono no

0: abante prison koda yi ni fi honu eh saman yi no krebe wom se otimi esore kohota eko kade ye no ma echre no obi wuye no e ma wuye no echre nipa bi
1: yo director san san na okale mi na ade eh ewo musa ba so de make na na make ka se temi fa me nungu se saman yanga se ni jira wi ye mi hu de saman wo wi ase
0: wo ye aduma
1: krebe bi in saman kom do yin saman kom etimi ti si obi so ma ne ka kire family mi se ni pass me si eni ku obi ti e wo wi na no na wo hosa
0: da no de ojidi
1: e no de mi gidi
0: e no ye de e hwan hwan nipa na saman ya na hwan de e beka
1: sa e no na mi ntimi enchem ngi enche wo si da se nipa na saman ana se bibi na be se nipa ni mu wa se me fa mani hu se di a sweet bi na shim wa ko re ni mu ni de
0: hmm
1: mi tumi ni de mi ngi ni se di a sama ina ku gbere mede ba se die ye be ye be to ye ne se e be for se adwane o meto no o ma be buchi
0: asu yichi
1: nti de be be to ye se running sama ankom no ano na mama so make bi sa
0: de se sama ntimi oda ma kire okru tim be sere o se mi sere wa mi fili se me ko club kakra tutim ko sere mo chema no na wa ko club kakra wa ko jina ni kakra afi na
1: no o wa de o ko ye dalata
0: we me no ka say na wujina body hu na ukwe body hu djuma o
1: bi de eno kra de ma daleta issue 3 bi bi eno ho
0: ukoka so furu ne furu ukoka bi bi a chire wo se mata una ase de eno
1: de bi bi eno ho me se me ko so body na body ka bi chire me ti hu se eye ohun bi na e pese ni mi di ati na nyebo di na nkata
0: na no eno sa anu kra na wo hu bi pen
1: de bi e bi si me life muda challenges ya e face ni wo djuma me ni se that's a movie na da makuma so pa na ka me ba hwa na ka me pe ye nyua na ma ye yes ejuma we see no se obi akubo na na wo tweda you mean so obi free my dika di one which because ya yi se uko di na wo tweda we anate kara ku di na wo tweda na ye ni da ne duru ho na se buja fo na de brew di brew bu fo se ya madam master jene ye by en ante ko buja fo no ko kan tem wo ma so mi se we na juma nye we na juma nye
0: Yeah, mo say say mo ka say ah ko bo mo decoration one week dey wa nya dey kura wa ko say na che say e do why dey amount.
1: Sa.
0: Dem mo abusuafo no an ka say hu say kwa decoration ni nye na won ko ka hwe ni ya de brew dey and you betima ye.
1: Eno dey betima ye.
0: Dem mo mo ko say wu nuanu ni ya de brew a wu nuanu ti bi sori tia o.
1: Eno dey e wo mu sa. Obetima wa he ko betima kura ti.
0: Eno mo won am kwa be so.
1: And only ye ne ye se adwuma we see no ye obi owa ofre ni kan ye se adwuma we see
0: ane wonye hwe so omo ne hu nie omo hu nie ma no na wo do ni kan na ye
1: a me de me de ni kan ti mi
0: enti sama enti me ne won kasa
1: sa enti no mo omo kofa ba bi di ye adwuma no
0: enti na won enti na bi a wo gidi se sama ni hon because o wo do ni kan wono to awura ba bi nti o hu sama ya wo hu se abusuafo bi di ba ye ba be she body ni mo otimi tia no kai foko na ade na adwane ko unyi ni se no ntira wo hu bi no
1: de yo kan susu mo pa se de yo se de owe se na ntitro se de no otoso ne dae se den de
0: wo obi wo yu akoku tira de susu adaye
1: eh eh nti wono na akwa ne ba bi ana konfo na se malam no pe se wo hu ni power so de man no dwuma timi di ntino but maybe be a person that trusted your kind and say no this idea but to me many day I mean could be a in the young upon a year you might need it you who some might say some might know it am I a crew who got many people with that
0: who did a friend you know I mean we have grown one
1: of that they mentioned that grown one of that and so about a child and who answered the young
0: one no mommy I'm papa so mommy in a barn oh
1: and no one I mean you know but Atalia ntuma ota di shula oba na chese ohun yen eye ntuma so ana ope ba me na me dem ho dem ma me na me yem ma last born kwa na me pen no mi hu re da
0: okay yewra ni di di kofi boga what did that funu se adwuma wi a wa ye ne how many years ifun di da nko a
1: oh mi yo bi a me a young boy, me near 30 years for a

0: Kwaku ampofo me nua kwaku akosi abre wa wo dia mante ase
1: wa wo da ba manso wa wo da ba manso me ma me abre wa a wo be die akosi wa wo da ba manso wa wo da ba manso me ma me abre wa a wo be die
0: wa wo da ba Kwaku ampofo me nua kwaku kosi abre wa wo dia mante ase
2: eh ya ne ben den
0: ah anya adjo
3: Engine 104.5 FM bi atimi nsem ana yade esum ene enwumre yi eh ensam ne de do so papa papa ya buru bi so na enwumre na obia wo se de o kire na adwene me pamcho hwana awu pai ipo bi awu wuda na nka won cheche me se de wu asaman no woni busamale no ekasa mochirimai edi nkomo na wo kan wonsem edi kire no enye de ya yehwe Nigeria film yi no mu yi bi kire ye kekeke bi cheche ye na sama ebusi ye ku no da ka bi mu na wa ko bi nchen na wa ko ka kire no I want you to help me adan ya wo se me body ne da ka enmu no wa nko ho no ma wo ko abon se bis bi toma bi edamase ni ma na edaminsa yifiri mi nsa yifiri mi nsa me banko em bi okura boda ni na spirit bi akwo hye mu enye ta ne ma ne ma ya na eye ade a si wa ni so a esisi na ye hwe so de ye cinema ye hwe na na mi po bi a wo hu se sama ya nkasa nkasa akasa egu na sum twi kwesi ma me na me kasa yi eya akomikurum uko abunse adiese dawo masum enya de obeso dae o nya de obeso dae dae mu de ye o ma me ko ye no una nana no mu ne ma bi ye no ye hu se akura we okura jumpanti emfa ma no ne ya beso dae ndi una nana no ma me kudu asama do ye se asama do ko a se ye kuru ntu obusu afu ba bi sha akwa ne busa de do ba ye ei me pacho wa wo samai eni wadi nkomo life ana wabe jina wani makan hinta sama kire wo ana nka me pe mo kire mai bia wo ye mo kire djuma no waka che mse ampa samai ho me de mo kire me de samai nipa ko to ha me ba en wo ka kire me sei o nana
4: mayapo
3: nana ya bi mama akwa ye na wo ba me ko ya me to aso
4: okay akwesi fa che me na ya bo eno wa mi ankasa
3: se story ni si
4: story
3: afi na abono nkrun
4: se na yiye di te esa so mi e kasa bi
3: e yesa ni free monday be nyina sa na ye kono
4: yo akwasi
3: bo kure be kasa ye panama me be kasa akasi ma be du na abono ndu ni nya kwa nkasa story na nti na bona si ya mesime ma kwa na wa kasa na uko
4: akwasi de mi hu ne se on se Menkasa.
3: Obi Adam pa Adam.
4: Ah, dia me kan se onse wo frɛ wo bia me mra bi me kan se nipa wu anu wu. Abrante na asem
3: no. Se nipa wu anu wu dia na na. Na se wu aso ye ho no, wo se abai futi me ba ho no.
4: Unti. Onse o kan anu akosi na chi. Na dia sama madwena abaka kra ne se. Ono akrei ese. Eto mra bi a. Ifunu no kra no na osre. Se ne bibi wo ho.
3: Mhm.
4: Oh, said wo kan. Na wo sre ne bia wa mu na. Eti se wo mu na de a, ne se wo sre de a, ne bibi wo ho. Me de mi madwene se nipa wu anu wu ne mmom. Enipa wu a bibi e sie no, eye honhun bi ene ko wura mu. E na ma nipa, emi ehunu se wo ye bibi. Ife se bia ne nipa no kro tifie ne ku no. Na sama maka ne se sama se. Ana se
3: sama nkom
4: akeke obi eti ne yame fa ne se eya honhom asem ne bia eti ye be fa no baako mienu fi se se nipa wu a ne se furu ne timi mura na wo ye efuru ne yie
3: otimi
4: se ne furu ne timi sre dia ne je se ne bibi wo
3: ne furu na de e wonu a ne ye saa de ne de
4: ah furu ne de wo ntie se obo ho a ye se wo wu ye no ukohwe no kra asanye ono a obozo so no da what is there in the aswa so here no ite akra nema bebre ite ni pawu a na aye me se sa temu da ho no ene se nyabe bebua akonta no a obobua akonta no a bitimu se ye bia ye bekoni mienu mienu so no akra so de defu defu nemuna ete wono efuru no atime sre de a wono kra ya na eka de a ene ne che se bibi wo ho Neche se funu no said omo kasa nhrama bo bibi kasa no ebu abuti kutukum na e ho opre no
2: se ho tum se from a nyunyu
4: bibi na befa
2: ofu no why
4: nyunyu na na ni se kasa bibi wo ne se tamo nsuo ne ka me no ni asama ma amfa ka na me bae dem ho ya ne se abana emo me ho kakra se me ho no etititi so ati ase spirit na de me bae me ma amfro ka It is your body in a tough idea, and the next is a bibu. Oh, crown, me, no dear me, who is a mamma, me, yare. No, mamma, yare, yano, will be an usual one may I was a first by a one so I say.
2: You do gum,
4: you do gum,
2: and you cry. So, you were woody, you could
4: make a jump or goose, and some bebre. It is mamma so quiet, and one, don't we understand? Papa, me, and nubi, a sick one, and only you get cassia.
2: Tomorrow, no yarn, no
4: yarn, or so many room. Me mami wo won plenu oh eti wo wa ne hu se na o keka o sori traka ta waje pehi ene e america
2: ko
4: bi so e no bi adwane
2: ko fo so mami
4: o
2: mami wo anyane ko fo
4: na me hu se anana ade se mi wo ho se mi yeni pa ana o so fo onti mi yeni pa se mi wo ho se ne yesi ade
2: mi yeni pa
4: eti se ya te
2: se se wo ye ko fo enche se bo bi twese ka de ba o so agina ho hwe ni
4: eti so bi tututu oba
2: And what I'm making? You know, I'm a
4: player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player.
2: I'm a player.
4: I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm
2: a player. I'm
4: a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a player. I'm a Nasa na panta
2: ni ni
4: na yiti sai ankase no ani nyina atwoko na nanim no asesa yetete wono owo ka na se ne hwena bo ne hwena bo no kasa no ano 3 days
2: yesa
4: sai ano tese na adwono awoko aho eti eni pawo ano wo no okansam aso okan ne se conform ekwo ne hwe wo kasa mu yie wo ne mamu yie insisi obi emu obi apo Sanya mani nyina bi ka ho na na na me di abeto sene no because I say wo kwa e ka se eja bi wo ho no ye nyina be kwa kwoto eja first one sense we na fa yen se eja be ba eti ade bi a wo ye bi adwo ho mie no because akwentabu na da wo no wo be bu na sase so e so ho so be kwa akobu eti me fi se nyame ne ama na e ye mie no me na no se no oyi we alaji bi e kasa no de si akomfo so She said the omo ma akomfo no ya ye fugu ni ene ma ye kom na wo hwe enkremofo no so so ma me abesra fra no ntoma kama wo guma ya afi no de chese wo hun se ene ma sesa nti na na me ka se so ye komfo ye ohu ye eno chese wo ye ohu ye spirit no be ko na akomfo wo fa nkokwa twetwa gu fugu imu enipa bebre be nti so de abetra de to wo nyina mo me ka se tia ae somo no So, it's a baby. I want me a new meal. I can see, send it per woo. Listen and then what you mean, naturally. What to me, yeah, why to me, yeah, I'm bummer. What in any media, let us in here, baby. Oh,
2: a yinipana, dear, and I'm busy. Eh, on one moon, a yen, who's a
4: nane,
2: on one summer, nay, yes, I'm a
4: maker, be becker, bay, oh, that's the one now, just say, Becker. Bay, ye be and who I wa, eh, what ya say, I dabble. And I say, answer. Ube won bibi amede me hu se bibi piepie ne bia ya honhu bia da ne yam
2: ne piepie ko efrim
4: because be ye no ekura wo be bia be ko bia ekura wo ne mo ntoma no atare a wo de hye no ne ya bia wo de gu eho edem ne mo du se ta ma be kwa wo be fa no akara no ada ne kana man wa abu obi akwa akwa lo bi mu abia wo te me dane no agya wo ne ama no tu ani ba hu so ko sunsun ra ba no ba no be fa eno nti na me hu ne ye Na busum bi wo asan ma e friend gado wono ochi wa no ajo ni e ma do di tukọ ayira no oje ni yin ayen ti ase ye yin ya na ti ase wo to ma no age so enu ti akwese mi hunu bi bi se wo age no de akasem ebe ye busu na dance ye fi se nipa de wo che no no anya bi bi ebe ya dance a onyi ni etu kwa kwa se na mi so na mi ko hwe bi gada ba ko no age wo ntoma bi bi a wo de kwa ayire no enu no de ka age ye it is a boss no ye powerful he se nipa beto mre mre obe deny
2: so enti sama sama sama ye kan se wo mutimi ye sa na imi timi ko kasa kire amamfo me ko ka kire so me se eh me se mi maame ana maame dro maame no me ye bra na me nyim na me de ko me boy ho na muia ada na wo ma fie
4: ah na ne
2: ada na se
4: na me bo ada na ba ye no wo wo wo wo ku no mo twetwe nipa nam no mo wi na mo ja no na ka de che a
2: o meka
4: o nsa mo ja ni bi mfa me ye na dwia ni ni ade bia ye wonu mienu mienu bia ye wo mienu mienu me se obi tu kata na ne ye bi ene wo ba be su mi loto number mi nya sei mi kwatwa amedi mi di sei brawo me mada wo kwamra so uti bi se tu mi bi ene de me akoso no eti se aka de ade bia no ne ade ne wo ba ne wo be ma
2: okay
4: ye wo ba wo be ma de ade che sa asam abrante ka bi bi wo ke bi bi betimi esi eh adofo no meta mo no ko na na ye bi kwesiara ya kwesi de wo a wo ba tena wo ba ntam na se wo be ba na de be sa bra be da wo wo ba e benya ba bi amo ada na mo wo ba wo be shit anu afa no abobo na se wo ba gim na afa de me nema nyina asra mesra mo eh kwesi de we de eh kwesi da e de ehwa ye be wura bo so mi nkurum eno ye enchi ato de wo bu sa firi nsuo no bi aho no mfa ma mo mo be ye loto number no a monsanya nka ye no akwesida ye nya wo ana wo ba jesu so anya se wudi kwamu obi ebia na wo wanya afia ebia na wo anya kwadwo nya afia na wo kake obi de mesra wo ti mu a mo betwa ya mo ani no akwesida e bo modin ne bra e kwesida mo mu fra chichiri a mo ba bia no wo ba se wo pe bia wo beton san snap mienu wa kwa ye wa mamre nya me yado ne bi so so ano aye nana sa eni pane edumja ye be di bro nya ba akuna mafo di loto me ho papa ni mi nya loto ho adwuma ne ba na ba woni so bi tibi dubi 2 million no de snap ba akwa to so ke sa wo ja akuma adwuma de efo papa ha ha e bi ameme ho
2: wa di bu mu de 2 million
4: ameme ho na efo ai
2: e wo na ye
4: ni ti me se konfo bo so ko dun wa so ma charge ma je se e fa fa fa fa no oh
2: okay
4: e ti me sramo mo mo mo mo ni na ho ene bi zo so se menta ama me me ba efiada bia
2: efiada bia
4: efiada na me ba ni e bo boro no ene etu mu bu so me ba
2: ifo de de bia
4: me ba itina na ye bi ye nton ka da bi me wo ho na me sra mu se wutifie na se wunua bi wo cha na de na se won pa ento aso a bu so me nkura be ye be wura abu so me nkuru num e ya cha de ensuo no bra be je e ye ya be da mase eye ya beda mase bra beji bi eye ya beda mase entwema aduro ho buso me nkoro no bra beji we enya se okwa asare anase wa ye bi obi atile
2: bi baby
4: mi me ma ho ma mi twa moja bi mfa mpete wo so da bi na brade yesu kra oba no ni butu nsuo mu wo ba me wa dia na wo ho tumi na wo ba ba kan asama kire ne ka enso be koto ne ma anya ye bua me nya sika bi ko okwa nso bua me na enya ye do be ka bia na ka bia na ye ye a
2: wo dia wa se daba
4: na me ya bi nyo bi a me chinchim obi nsa me akwom ka me me se ya no ma bu me akwom vo ni bu me
2: akwom ka
4: wo na ka fa bu akwa na obu me no ka ye so de na yire dress na ye eto wo mu anu akoto mu
2: atiafam atiafam
4: eto wo mu anu akoto mu eti sa sori ya
2: wo
4: benya papa wo benya bone so atiafie ana bi se na me ye hu se oni akwom vo da bi se se manyin mi wo fie ada mi ni wo firi no mi enu ko wo ba ho a wo meto me we won try FM.
2: Fiada.
4: Fiada. De bia me wo fie 6 to 6. E ti atia fo mo mra na mo ba. Ko se re beti asam de. So fi se kwa na wa beda ho o tra. Na mo ba ade asan ma da ne o be gina duro ama na che. Cause mi wura ho mi mpie bi. E ti brantam ne ma ba bi na. Oh, ene za na wo.
2: Okay.
4: E ti na na kwesi sad story now with the bible e de pa wo wo na sam no na me de bia me kan wo wo me money dio me friend no papa no
2: papa no
4: bi bia me ti be si wo be ti be any time e tu ti wa de oban ya ne se di asempa na metimi ho se de ye na sase so ai won obi a watwe sika akum di pa na wakwa wa heavy ho no nti obenya se bio enkwa de da bi ma papa kramoni bi ni wawu ya me ye na otonwo watafo wopa oso bi an hyehya ne niamma wa adam bi e wo soro ho. Hey, one day.
2: Ubeko.
4: Na, I'm ready also. It's in a dear be a way of your general.
2: Okay.
4: So, no, me a bash ya, not so crabbe ya. And cause spring when they're from Sawu come in the cocoa.
2: So, by you, dear,
4: one day when you are
2: catching.
4: It's a dear for Yamrano, a sack.
2: Okay.
4: It may cram walko.
2: Number.
4: Yaman come on, Yam Cassim. Number is 0243.
2: 0243.
4: 1345.
2: 45.
4: 35.
2: Ubeya,
4: now we are
2: Yami
4: audio. No afremi
2: 0243 1345 45 35 and our WhatsApp
4: number. No WhatsApp number is
2: 0555 7667 6751 510.
4: Am I audio? Is there one
2: me? Yeah, network.
4: It's not to turn mini network. Obo asana na me frem u frem ya winyame. Mr. Matefu.
2: The audio.
4: Be a open one. Grab a DB. Hey, ya for a sedabra.
2: Nana ya bi no no esio kwabre suje komfo wo ye komfo ba a wo kom ohwe niemem hwe abrabo no de na ekoso onipa abrabo na waboa wa wo ngo wa ba memo aye mere wo de adu adivia ba
4: akwata ni de
2: adu ehn wa kan
4: ko ma komfo busa
2: ba ma ba
4: wo ba wa wo ba
2: me
4: ba beto wo suma obi a ade an oba no oba hwe nsu agum
2: twa pa be
4: jo ade oba me se bi ni ho
2: ni pano oba obi tima chemu tudi nsu agum
4: ai ni pa bone fo wi ase
2: enu papa bi akoya na tika na se wose wo ye bo ye nko odi na boso miensa wo ye nkati kwa na abako odi na boso miensa
4: aha
2: osa terefi miensa free man wa sense yumi an terefi miensa
4: agum ai ti wi ye yeda nsu yo ni pa nya ti wo ba bra beto ade ne de enye me man kokwasi wo sisi ya wo ya ekọ
2: na
4: se ma bo wasa
2: am onim se de na no de brem na otumi ni tene se mi wi fi gana ho
4: obi amaso
2: e de manso afa onu anafa e
4: onu abafa
2: e de manso
4: e ga wei onu a ye akwase na so ma fa bia ma
2: e de manso afa ko
4: kwasi ana na da ku ntumo mfa mo ba
2: meba
4: kwasi a nko ba bia bra
2: na me kwasi da wei ye okay
4: no abegi bi
2: mate yeah, that's papa. Okay. One
4: never
2: oh, one first. Oh, no, I'm sorry about it. To one who fine. Na, na, no,
4: te. Na, no.
2: Okay. Yeah, that's CP. Nana, you're being a tenant. Can 0243 13 45 35. 0243 13 45 35. Abonons, non crum, upon Hostamano, it drew a num pepper, pe, oh, insure 104.5. Sabri, you're called Dr. Bibi. Now, see, sima edu edaye ni mu tew ebo enebre ni ni mafakura bono nkropo sima du na afi sima eye eduasa ana eduonunum aha eduonunum pepepepepe na doctor mejima fidie na friu ni se makase mejima disease ya doctor bibi akwaba
5: ya ni aminia
2: na ho ye de
5: ya metumi nti
2: papa no si edrun ko ansa ya de edrun ko ansa ya de hia bibi akade bi ekeke kan ya faka wanye sa hunto enye bibia wo wanum nduru de ko ba nyina bi nanso hunto da uhia doctor bibi na won che odie se kan na eni wasemba na adru no enye juma kama doc fa yewura mu na fe yen hwe nnem nsem ahodo a wo de maye no
5: beda cp enche asonkonkoma insure 104.5 ahwefo eni atiefo nyina papa bi wo abrepo osimi modi nka asem bi osimi bodi machia okeke osimi modi nka asem bi Mr. Jamfi abrepo dia mu frena ni one day na osika menka asem bi na asasebu no menka nemu de menka nyina ne se uye beema na se wutie Dr. Bibi na wonu memeduro bibia bi na wo beema ne ensori enya adwuma sebi kafra ukọ yire ho a na wo sesagum na opiapia gum udi shem na tu ye tse wa o bre wo wo no yire nhiamu me pa cho eduro na wanoma noma enya adwuma nya eduro ni nenye nti udi pia eduro ni gunchan isan se uhia bibi na bibi ni maya eduro enya adwuma tie ngomo yi o uhia bibi bibi ni maya eduro enya adwuma opanyika se bi ka chere me se o pankro no se Dr. Bibi so obi ba wo ho na no se ne be ma wo se ensori na anya adwuma ka chere ne se eye manu nko ba bibia biem na me busa ne se ade intro so Dr. Bibi me ba wo ho no se bi metwa wo ntro kakra u busa me se etimi keka ne ho e na me ka just oh etimi keka no ho etimi keka no nemo me intimi nhyada mfa nye Dr. Bibi nan ka no ho kra na ensore ensore ba bo so me nsu kongotwe na ensore na na me fere kakra entina me ka kye wo se etimi keka no ho kakra nanso so Dr. Bibi o xeme se nanan enso na mi enu na mu se me be ma no me kodwen so emu aye din na Dr. Bibi no kwasem ne se edro nkun sa yade ampa edro wa nunum wo se edro wa nunum wo bu bon no di sa na me se nyanu ni na nye bibi na na wuhia no a wo ba me nche me di afidie ba dwen ba no hwehwe wo hu di ayere firi wo ho no na fa ko a ehye no me di xe aye no enu na me ne wo be ma no atimi asori ye isan sem panyifo sin fa ko hye no se wan fa hye a efito na de bia me ka sem bi kire mu se Big Hands Natural Hair Clinic Dr. Bibi asue ye ye no ye ti sa asoroboa se wo fa yadamfo a wo kotokre enka soro se wo ye be ma na wo so be ma enya adwuma age no ho na wo de wusu ne dura na dwa na wo aho ka wa kuma tu ye mate ka wa kuma tu ye jinambai jinambai na wo de eduro na wa nom a wo se anya adwuma piagu nchen na mema wo se eduro nko nsa yade eduro ne de nkeye na mbom bibi na e maaye no eno ho asem na mi kenji namba yi je namba no namba no ye 0240 94 11 95 0240 94 11 95 to wasi an echro 0240 94 11 95 na obi susu tie me ni kotodwe ni sisi agina ka kuni magina ka mpem he wanu maduo bi bia bi nenso so no kotodwe no eye ne ya nenso sisisie no eye ne ya me pa chow wanu nuo bi bia bi eye no kra na mum aduo nko nsa yade de na ma wu kotodwe no ye wo ya de na ma wu sisi no eye wo ya me kai so obi ba me nchen na me de fidi ba dwun ba bi hwehwe no me ka che ne se maami wo kotodwe no ebe ya nka tanum suo nanum na kwan sie ya num suo atago manum suo atago obi wo ha o kasa she water no a wo boni nyina at once de abia num suo saa na me cheche no suo na kwan e ma anunum ye na me dia kande bi saa kire no prekope ni sisi ni kotodwe e gya no enye ni nyina ne te saa ebi wo ha o no kotodwe ni ye ne sisi na ye ne ya no efridi efri esan se enua ni nuo na meka chew de bia se fe ne papen ni ehwire ni padua na ani ni padua no koya wo mu na de an na ma papen na ehwe kotodwe ni sisi yade honam yawo eso no de na ma no yeden ehwire ni padua no tie ngomoyie ebeti ma ba se wonya pressure wonya diabetes ana koko ana chronic infections bi e hawo na we are bi e hawo na jiji wache na enua ni nuo sa enua ni nuo na me bubo odin no selenium ne sa vitamin ne menwa sa hodua me me kika kika ne de bia no e how bi ba ni padua ni mu na ni padua no entimi enwestand entimi nyira hawo na no a enua ni nu a ebo ni padua ma ni padua na konkan wo mpomuden ho no e sha ase a attack no na ama enua ni nu no afri system ni mu avanish afri ayira firi ni padua ni mu esan se yade no anu odin entino a share to say a share nua ni nuo no so na putin into squandered views entibo won say lipadua no na e call yawo mu diabetes ba enua ni nuo no de aboa wa ma wani ehuna de ye no enua ni nuo na aboa ma wani ehuna de ye no say the abebia me kan say unko hu africa enko ka say free fa na kwame ma e ma o me ka say yawo na wo bo say de bia woni so aye bless enua ni nuo na aboa wo ama wani ehuna de ye no diabetes no ashe no infections bi na mu yare bi a hunya ya edidi ni padua ni mu ache no asae no koko bi asae no pressure bi asae no enu nti doctor bibi si eba saa enye pressure no huwa duro prekope na uhia uhia biribi ansa na pressure duro na ba esan se pressure no kura ba wo so no usodium no potassium imbalance asae ni 20 bebre enti no be ma no kura yenu anu e kwa kwoboa wo be ma no ama enu nso saa den ahwere ni padua no etu bo se be ma no ehuhu yere no eh se peja na da hotim eh se peja na da hotim esan se enuani nduo no dodo na nkehia ama obema no etimi awie nchen na agina se agina ntwi na etimi abo adwuma se konkoma fo agyan no ahwere ni padua no ti bema no obenya tenka obenya feeling within you se ah menya bia nka meka bia hwe meti bia wene nenso so obekwo sinanim na so untime nto atena he upiapia gum sesagum na enye ye ebasa kan hu se Dr. Bibi ya mebetimi afa yo so aboa obi nso so ne nsaye ne tititi ne nan ye tititi ne mpa boa ro kra se bika fra wo hu iso bi bona mane e san san ne blood vessels ne moja ntini na sisi emu atuatua eti no ode ne nsaye to hwa ne se ananse ye kino ne kotodwe eye ne ye ne sisi ne nan de bia sciatica because veins no blood vessels ne emu na ho ama de bia osisi o ya ukotodwe o ya wo nsaye o tititi afeso ukro na na utifa edwa na tipaye no eya ne o mbebre pressure di biba na obi okwa ensu aya nom kakekura no wonim nom entertainment and tipai no because maybe me kai papa bi ba me ho wosu anu maduro bi bi ade bi tipai e wono so sa ono so a woni pressure na me dia fide ba dwemba na hwe na mka so no papa se dia wusu nom so na nye e na me chire na ensu na kwan ensu na kwan keke no na wo twi ba akope ofri sa aya wonim enti na bi bi na ya duro na duro nku sa yade e tuba big hands natural hair clinic wo how na eh how na ususu sa ha wa che no na me betimi afa yo so aboa wo esan so obi wa okra na wa ware foforo o pa wo wa ko che kesi ni bibia e fine kunsu bibia e fa enso awo ne ma because of say enuani kwampa wo di no enuani e wo di obi e wo pa wo na esan say enuani ahudu obi e wo di a e be boost wo system no na normal I'm nourishing the whole system na ma awo no etini aden aba prekupe nyaso subu san se emiani be nu odie emiani me obi won so kra o how o na wudie ni e bia eyan infections you just a UTI ya wea hudo be brain wo be kwa enko na asi na won ho kwan ene na Dr. Bibi se e ba san na aduro kwa na hu dia na ma na yesa bra na yen chere mfa na kade yen kan yen nyaso ma wunia nu na prekope awon a wo hwe no nyame nam yeso e dia boawo san so na diabetes ma wo jwen so more nipa ba ko timi da na dwo ba ko jwen so more than 5 times na de bia Dr. Bibi mika se obi bia la woda na dwo baako adwun so more than 5 times be man ya dwuma oyo ba so na tinka adwane esan se more na wo dwun so na efri mu ban heat ni acid na e contain no e be ma wo be ma na hojo obi so so wo na diabetes na ma na dwun so obi wo na prostate obi wo so so kra chronic infections bi tika kredia na dwun so den ka kredia na dwun so so piso piso pe ama ina ne be ma kra no ayira ne be ma hi ne be ma mem ne be ma san toko nya baabi pa hwehwe ne bema de adwun sokra wo hu odeni sai be chini ni trousers ma wo hu hwe na nkampese wa den wo yi ni bema de adwun so je number no number ni ye 0240 0240 94 94 11 11 95 95 0240 0240 94 94 11 11 95 95 eti wuti ye Dr. Bibi na pressure na jeje wache ona ntika krebia na wa brain wa kuma no e bo e over papitete e bo kin kin kin kin kin for any che Dr. Bibi aso ye big hands natural health go bi wan kura so oni pressure wo enso ona ntiki twebia na wa brain ona ntiki twebia na wa brain na ni tifa so dwam enso oni pressure o blood vessels ni ma sha sisi ne sisi kwa akira e betima mo nya pressure obi nso so ho a de bia ni sisi na agina kakunyam obi nso okora ni ne stroke na ama ne tifa so opai no obi nsa timi da no ho agye obi timi mana beti so ne sene nsa so kura na beti no ene ya obi timi da na adwo sori anopa I said ye yashe da bonu ne honam ye ne ya ti sene honam ye ne yankasa me pa cho wanu painkillers sa so still de bia so anopa na honam ya woni sini so me pa cho e ba sa painkiller no kasa wonuma kusi da ben dia na ama honam ya wono aka wo so dia na ama nuanu nuani padua no eboa ohawo eyi firi so aka wo so bra na Dr. Bibi yemfa bifidie badwe mba ne hwehwe na dia ntia wo honam ya wono aka wo so no nyame mfa yeso mo a wono nyi firi wo so na ma wo honam na ya wo yase de bia ya bo no emfiri wo so obi wo se ne kwan chi eba na chika se chese wontumi kura eno ya na enyoma bebre obi wo kura empa na woda so no ne mpa woda so no eno kura no etimi ma na chika se etimi ya ne ya obi wo so adwuma wo ye etimi ma ono so onya wo hawo na me pa cho adwuma bia so so ne hu nua ni nuo ana se nuane a ese se wo fa obi wo a na me ka se e che adwonko nsa yade de e hawo no bra na yamfa fidi badwem ba no hwehwe na nyame nam ye so emoa wo esan se be ma bi se no ho ban ten ten ten ten ten ten ye hwe na nnuane a odi no wo se me bi me ka cho se ye wo nnuane bi wo a ye ma na di na asiesie ma na se ma se bi ka fra ma no ho aye de ama me ma no eti so aye be ma na wudi sa nnuane na asiesie ma no e ma ma no ye de ma ma sa be ma no odi boss wo na wo ho asane uno yiri be hiam produ ni ne be ban ten ten se se bi ka fra akoko de ni bi enso so kwa kuma tu yem na wunim eti aduane be na wudi a wo ho ban ten ten sa no ye wo ma aduane wo ho sa so na wo ye oba na wudi ma ma aduane bebre ba wonso so no sabi wo ho da no so bete ama be ma ye wo nuane ahudu obi a eye ni yie na wunim ana wunim eti Dr. BBC wo how bi kire wo so ajeje wa che se ye yade ben se white na ajeje wo sabi kafra wudi na eyi sa akatoa kwa kuma tu yem na wona wo hu kwan ba no ene safo ni nyon ho ato mu a won so so bebre na nya a won de bebre be ina nyame nam ye so de ma e ti won so so apa wo ache na se e ma ka wakuma tu yem se mre na wiedu so ba hwe big hands natural hair clinic e chia kwen na nyame mfa Dr. Bibi so na omwa wo na won so so no ye funumudie no won so nya bi to na so na nka akire ka wakuma nya bu nsanko ade ye se won nsabuo na twa nyame be timi afa big hands natural hair clinic so aboa wo obi wo nso a ne die nyina ne se wo ye be ma ne nkwamo ano wo fom ni pa twa nkwamo ano se bi wo ma na se bi nim nyaaro ehyemu ne nya gidie tutu gidie na mon hwehwe Dr. Bibi big hands natural hair clinic ne nyame mfa yo so na wo mo a wo na nso nya ba na wo ba no so mfra wo dada na wani gye mi wo pe yo wate kotoje ni hawo maka a chew be ma se mu die me di ma se mi ku awie yei se wo be ma ne hawo na se wo ama big hands natural hair clinic Dr. Bibi aso ye a ete se die wo wo pa akrante awie na wo kwa kwahwapum akrante ye nyi ni wopum akrante ye nyi ni wopum obi ani wiase a wo drive car na ne petrol besa no mo gba wi atwa ba emreko a filling station ho Dr. Bibi ye wo ho a himfa ena diabetes ni pressure ajiji wo de ko obe ma ususu se ewuo wo de ko be ma nwi ne be ma mu fo ni che Dr. Bibi ho na wo be wu se de wu si ewu ne riase ada na de wada nso ye mfa afi ne nyane no na me be fa yeso aboa ma obe ma no ebe sole waka nyen sole keke ebe wrenche na jina se jidantwi ya tima bo adwuma se konkoma fo agyan me ma me muso jime number no na me information ye mp so na ehwehwe ye chia kwane nyame nam ye so emwa wo number ni nie number ni ye 0240 0240 94 94 11 11 95 95 0240 0240 94 94 11 11 95 obehu Dr. Bibi wo ahenema kokobin New Side Junction Flelina ehọ na obehu Dr. Bibi ahenema kokobin New Side Junction babia taxi phone jina no bisa big hands ana Flelina obi abekyerọ ehọ na yewọ bra na nyame mfa yeso emwa na wọn so ofra mi free amanone no WhatsApp no musi ana madum no maso asi so timu betimi afre amaye di nkomo
6: Dr. Eda se Dr. Bibi Bibi ana yete ne nkan nyame nhya ne pii enche so fo asante ebem na fe mi simi pro bi anka wo se kwasi mi de mawuda ana se me ne nsamamfo di agro de me nana ka kire mi ne samaye no bi gira me ne fisika hinam ni mi ni woni chia me mi hu se be nana nie a wu ye woni wo ti ase na nka efia de de ne me no baba studio ha wo wu akwa ba pe ana se wo pe no nyane ye de oku hu ne ye no be ka kire mi ana se wo susu wa ye djuma mo kire pe experience a wo hu no ho no frɛ me na na me nhyɛ efiada me do baba studio ha sei kogya fama e de kogya procode aba wose ye de ne papa no sire na fe wose na wose nyɛ wose nyɛ kura si enye wo de na nyɛ e gri bomo de na kope kogya fama na chi kwan wo de kogya charcoal toothpaste e de aba be ma sen fefe fe na eden den Kojak regular fluoride toothpaste. Ema osi yadin na pai fita nkaboni biye yefu wenu. Kojak P ni Kojak F sensitive toothpaste. Eno diye yinsu. Tuwa chuu sine yunadi yinsu ni enu nitu yinu biye guonuwa pusuru pusa enu wa nono. Na sauti yao ya na wakuwa nkwa Kojak Pro Code yedie no ene papa no. Jien yedie Kojak yedie no ene papa. Uti pao. Katacho, unimu frizu, Kojak Pro Code,
2: ene bebo wa uo ukashi drag lane ana afi uko Kumasi heya ansua central market uwenye biato pharmacy biye benwo nuko atupe kujak pro code ato 0244-559-597 na wonu wonu machiche enkomo diakubites ensa abano nnumbi diaku sabari sabari manu ntina na diaku na na brebrebrebre na na brebre pim pim na ridiaku pim pim pim ana do diaku diaku bites ubenuma numa nnumbi bites diaku diaku diaku diakubites no hangover no fuse wonu mmon ana fema mema eye karafi ewo mpem jine mu denden den bema sin twetwe na obe die sina so se 3 che ho talalash bra uprame tubo emide boho boho se ya eh dia kubites ane die yesad udia kudura na jo si mema nem na wurwura ni mfuru mi wura ya di mahogany krama koti ginger akakaduro no ana afi pepre timu yam unyamfiedu mochi amenu mbi wate achina mimi ndei nwa ane edidi ejuma

0: as dana mdema wa sado fidi atua hai nishira wahane na inachipo ni mkasa fidi yini pejama ansun ogoro ogoro ni yeba kope meno tefi sabi akwa kwisi anapanu nsia ene yifia na idu fede ya dada musru nko
1: mina mina nani ya muwe usia wawa bebi asaso kotia bebi asaso
0: echene dapa nikuwa sede ya ade
1: ejemi ya ade uo
0: iti echene ya mbua eye nchede ni asantibe muasa na yami ya duma echana ochedi ene nyagro ane di ay check ya ayen ma ay jahaya ccc we di ay apetwum ah apetwum de sey nenim nada ana ejay yankopan aduma oja kwa amanane ene ja ay yakofan ewo amayi eja suja fo adwumam ana onu akasa ebebe ay onamo alankujo chamati oya onusu eja ona obono ho ban eno no commander no mami vida osu ampretwum ara do na fena amacha eri aduma onu mimindan ene eche na otwe ana ebi na babe na ye sisi si ya na ebe no ebe asokore mampon side o ewi amako pa ne krabre awo amoman

Mi ama yon kupa Oluwa Oluwa yame fa kreisye Enipa yankaye bi Emane jeme isemu